ti anuju koroju yo ma se laye ogoro yi iwo na o ya gori oke ogun ninu rin ajo ya tadu agbara to nlo lowo yi opo na si olorun alaye ni jesu yo ma lo nigba ti wuli to mo ataye ngbo ti e professor samuel adebayo ju baba authority won ma fi

to n sapa ganga be si baba ni kene ha be lojo si abuku ni won fi kan lojo na ti won si je yan kankan laye mo ti won fi di eni lele ni keyin ke le mo pe akanta eniyan soro dite o e jawo ninu apan ti o yo asiwaju ki se ni arifin ewo alagbalugbo lomi okun loro oselu ibi to ba mo wede ini ko ma wo eni so sugba imo we yin to fe ko yin to fe teyin ni fa ke le mo we to je pe ngba to ba fi le fun yin pe ko le yan kan nu yin ni posi ke yin na mo je asiwaju fun iran yoruba eni asiwaju to ba dola e to mi olatan afoju di oji egbon eni to ba fi oju di egbe ti wa a bara re ninu ibu ki ani ani ta lomo oluwa re gangana to leri to leka to ni kosi bohun ti to kosi bohun ti da owo nbe lowo ohun ati to npera re ni ati kuleti na o je ya lo ma fi owo re se nkan mi ko ma fi ta kaiti sofo danu mo o si ba wi o ngbo je pe ki se ohun alagun ri ti tohun na se bi lara talika laro lowo gbogbo e na ni a ti gba ibi ti won fi won so ti an je aso bo oga yanyan e ma se lo oluwa ba loke ori o si ti mo seri ati o da fun kaluku mo bi ni se pe ta mo mo oluwa re to leri ninu ile to nfan guru to nfan kere labi oru ni won pe ko si iru ohun e ya ti ti so fun pe bi kanakana to nfi lowo lo yo lenu kara gbo pe ti won so fun ko ma ba ko igbona da adugbo won tori pe to ba de le tan oni mo lohun nikan aja to se kongbe kongbe se lo de njo kini o derun ogun kain ni erin to gba duro de reluwe egele agbe mona kain ni ki a ma sa afago kain aparo ohun oju yin bari e faramo o tori oro inu elede ni gbe njo telede ti koja ye seni to ran lowo seni to ya lowo iyen ejapa ni mo wi won o to nfo ni doni ti nfo la dola mo ejapa pe ko pada wa ngba ti o da ogbe ewe ti e lo yi iyawo re soke nlo lo ta ni gba ya re sugbon dipo ki ejapa o se suru ohun o se suru asiwaju se suru o joko kelete o na se sile o si nwo ibi ti eleya awon ti won fe se de elede gbe ijapa o gbe sonu sinu gbo nigba na lelede ba busa pa so pe yo ba un wa olo ohun lati jo na lelede ti n fi mutule kiri eya asora si koro teyin na mo ba da bi oro elede tori pe binu ba n bi eya tete lori epo soda meba o asiwaju ti da siwaju na yo wole ekeji si eje ka se ni pele otu eje ka se igbalo ni gbanlo eje ko lugba ti e na mo dupe lowo baba wa onarebu olugunmi kenji ojo bto ti won je onigbowo eto yi apa oni kun yin o a tun jo pade

e tun ku dede wo yi eyin eyan wa ni gbogbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti nyapon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi mo wipe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa n se gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wipe iwo yawo to oba mo wipe oko re o se daadaa to ninu ile gbiyanju kejo wa ojutu si ona abayo un ni kìí ṣe wípé àwa ń bẹ́ẹ̀ta àna sẹ́ta òun náà ló lè jọ́nà àbáyọ ìwọ náà gbìyànjú kọ́ ra egbògi 24/7 aba mixture kọ́ ra fọ́kọ rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta kébé à ń jẹun tó dùn à ń mu tó dùn ẹlòmíì wà kò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ lẹlòmíì wà kò lè rìnrìn ìṣẹ́jú márùn-ún yóò ti máa fọwọ́ lébàdí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń jẹ dídùn dídùn yìí tó ń ṣàkóbá fún àgọ ara wa láyé àtijọ́ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n bá jẹ nǹkan dídùn ọ́ láwọn egbògi tí wọ́n fi mọ kojú ẹ̀ àwọn egbògi náà la wá pò papọ̀ sínú 20

0: 17 Abamicho lati ma je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa ma wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se e kan sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti gbo ni, nipa 24/7 Aba Mission, korojo gbogbo bile tawon okunrin n bere fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Mission, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gedegede do ti ara danu, logo lomo okunrin ya ba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbogbo igba ijawa ija osi always guide
0: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 Aba Mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je npe le kan si 091 60 62 62 53 to o to di gba mi na ta tun mo pade ire

0: bo ma eje a
1: okunrin kakaka okunrin kokoko okunrin wawa wowo ekusha na
2: obinrin kan lo nke ololufe ebeye kide wa nse wipo ba fo okuta tabi sise ile kan rara o sugbon tori pun ba gun yen daada o de fo gugu egbegbe odo e leyi to ma nje ko dun mo ko da saka saka lai siro ti roti obinrin yi se ngosuba kare me lokunrin o tun gosuba na pada fun vigoka wipo un lo je ko mo odun o le gun yen de level yen isu oma gumate asiku yi kan lo se wa ye mi pe luwe luwe ni won fi soro vigoka herbal capsule tiki je ko re okunrin lati gba ballu lori papa gbo to bi tege ti san teran ati yara to ti re tele lo ma jidide pada ti o ni sismes memo ye gan lo fa ti gbugbu awon okunrin fi yan vigoka layo ayo herbal help limited lo se pelu natural herbs o de ti wa kakiri chemist ati pharmacy shop telephone 0803 860 6858 vigoka iba

0: abẹ tin dibo fun mato legbe PDP na le ma te fun atunyan are Bola Tinubu
1: PDP power to the people
2: ni akoko ose ominira yi fun oko re ni itoju to peye ati abojuto to dara julo iyen ni auto probe lati ojo kini si ojo keje osu kewa odun 2026 auto probe mu independence week mega promo wa fun yin eyi ni anfani re lati se atunse ati itoju oko re ni iye owo to diku gan owo perete lo fi tun odara oko re kun ki se yen nikan o gba edun lori owo ise fun yiyi epo engine ati filter oko re pada ko ton sibe o tu by duro lori iwadi ati ayewo awon ibi pataki be dogun ninu oko re titi kan brake suspension cooling system ati awon ami kilo to won lori dashboard re lo anfani independence week promo yi yo se fun oko re ni itoju to ye ni show si auto probe complex legbe winners avenue living faith church ondoro dakwe fun ibere ati alaye si waju si e pe ro ibani soro yi 0906 306 7202 auto probe mo gba fun ejo
3: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
4: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Mission, korojo gogo bile tawon ko ri nbere fun gba gogo, akonse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Mission, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ora danu, logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodo

0: ko pe awon number wonyi tabi ko ba wa gbe lo si ile egbe awon oni taxi ni Akure eni to ba ba wa ri ko pe number yi tabi ki e fi to ile ise olopa to sumo yin leti 0703 673 7676 tabi 0706 621 1987
1: so ti ye obe na ronu yeyeye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo ko si o pelu number 0707484 3351 yemi pe le kan si 0707484 3351 so ti yo yare ru le o.

Ya ka fi ba afeni to nla na fun wa to nla oju ojo fun wa ti oju ojo ni fi mo wa ni tigidi Oba to pa lo ati abo wa mo lati ose to koja ta ti dagbe lori eto Golden Haba Half Hour atuse eku lesa lo so toni e ka ro eku le o eku yale tan gbogbo te tin gbo wa lori eto yin eto wa Golden Haba Half Hour na re ta ma mu wa ni ago mokanla tele sugbon ati wa ni ago meji la bo si ago kan

Je Adejumoke Olorun Tola loruko temi omo baba jigbota fe ni ilu Ipe Akoko Godin haba ta gbe wa fun yin je apapo ewe ategbo spices atawon eso ta le mo lo ma ara lori igba leyo kankan gege bi ara wa se nilo e lojojumo sugbon ati pa gbogbo epo o ti wa lojukan olohun fun baba e lori ofe lati se apapo awon ingredients spices ewe ategbo pe lawon eso woyin ti ingredients si nlo bi 45 Manu di la dota loju kososho ko wa sibi towoja isan yen le de towoja ti godin aba oni gba mo

atoto arere G Herbal Mixtures to yo ko pada ko lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi risi 0907-720-7928 tabi 0906-166-6538 tabi kepe 0808-173-2777 eje kagbiyanju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture mo lero wipe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to ma n da oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wipe ki se orileede adulawo ni pataki orileede Nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility yin airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes yin ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka da ke nbe na ni o tori wipe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pada ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lagu ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to nbenu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lagu ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon oja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada ke nbe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wipe ara o ma ji pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo ti nje tolorun bi omo tuntun leyan o ma sun ko sibi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorileede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo mu ti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbiyanju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon oloilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe lekan si ero ibanisoro te le pere 0907720-7928 tabi 0906166-6538 tabi 0808173-2777 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e

Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ṣi bayi o ṣi fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iyen je 5250 kiko pa ninu ipin ile ise na rorun o le ṣe iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo SEC fowo si pelu awon ile ifowopamọ to n kopa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jari pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le ṣe iforuko sile fun ipo naa jọwọ ka awon ilana ati ofin to diro bo n to fe ra to ba n ṣe yemeji ba ile ise to mo nipa ṣe soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to forukọ sile.

gbogbo ẹyin tẹ ṣiṣẹ ti ko si ere ninu rẹ e ma bo lori oke iyanu lati wa ba Jesu Oluwa pade o gba kawọn alagbara faye re lulu bembe loru ma bo Olorun yo ti ṣe iyanu laye re baba wa apostle prophet Samuel Oluwa ni baba ori oke iyanu ma wa nkale lati fadura jagun o le su pale inu aye re e le pe baba 0065176771 tabi 0059 7850 ma bo lori oke iyanu.

0: eku le gbogbo ma jiro ko aroko bodun de gbogbo agbe tin be loki egan o wa se wo keyan o jeun yo ba mu ba mu to so pa ko lu ke pe tagbe bawo agbe ni nbo to ba ti joyo o si ye ka moro agbe ni koko ori be la se wa gbe to kan kale bayi itesi wa ju awon agbe nla pe lati mo fi to awon agbe si ona ta le gba se se agbe wa kere o si le je ti wa repete ba ta julu awon agbe oni koko se be run ti koko foju wa ri lodun to koja 2024 fa yodun si lu 2025 si gba pada igi osoju lowo koko mo koko kokota o wa keni ti o moro die mu tori owo koko to ja wale
1: e si o
0: e mo je soro jineje lo ngba o gare ohun to sokufa gogbo awon nkan won yi la wa se tan ati mo mo loko kan ejeji bayi o gogbo e gogbo lori eto itesiwaju awon agbe gogbo jojo friday ni o mo waye bere latago marun sago marun aborole lori kan ni ta wa yi
1: adaba 88.9 fm akure
0: ogoro awon nimo nipa ise ogbin yi ni o wa ni kale lati mo to wa sona nipa ba ti se daada e mo gbagbe o ago marun sago marun aborole gogbo jojo friday ni eto itesiwaju awon agbe ile ise sunbet global concept lo sagbate ru e

Remi dore dodo mi Adegboye gala ni mo ti ba lepepe. Sombe ti kan lekun mi kokoko mo si je. Eyin agbe oni koko e ku le o. Iba koda to tin dati e sori ewe iba seda to dati e sile pepe. Iba gbe fagori orun bayi to dati e sori ofuru jagado. Iba gbogba awon to tin pede nle elede ko mi ke mi elede o to de. Gbogba eyin agbe patapata iba yin lo santo ni. Gbogba eyin agbe oni koko aroko bodun de sa daada mo ba yin. Gbogba agbe ti nbe loke egan ele nbe hun. Gbogbo eyin agbe sanbe ti mo ki yin eku ise opolo. Ati n ba bo die die ojo pe lori eto itesiwaju awon agbe yi.

0: Dr. This one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now, Filter Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now, Filter Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. This, your head is our concern.
1: Akuile, Anira Ile, Akinipe, Aku Ojo Meta. Ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic ona ni o wa ni ori afefe lowo yi fun eyin ti e ba n gbo eto yi ni igba akoko ti e le ma bere pe kini ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic kini awa fun kila duole lori kini services they am provide ni ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic. Ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic ni agbekale fun iwosan lorisirisi awon ailera ti o ma nba omo eniyan ja ni ago ara be ni a ma nse awon ayewo ni orisirisi lati le mo ibi ti korofin kan tabi keji kudie kudie kan to ba wa ni ago ara omo eniyan ti a ma nlo awon ero aye ode oni lati le mu idi mu nkan ti o ba wa idi nkan ti o ba nba eniyan fira ninu ago ara den ni eto yi da le lori itoni sona ilani loye le ti a npe ni education about the human health boya efe mo kini atejise abi number ti a le pe oga agba ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic si ti e ba n gbo wa ni igba koko nitori pe ojo mejo mejo la ma n wa ni ori eto ti o ba ti di ago mefa abo ni ojojo aje ojo Friday ni a ma n wa ni ori eto number ti e le ma pe ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic fun si fun ayewo ara yin fun itoju oniranran ailera ti o ma nba omo eniyan fira tabi fun imoran ohun na ni 070-670-65267 070-670-65267 gege bi e ti gbo oruko ile iwosan wa yi a wa nipa lilo ewe ati egbo fun itoju omo eniyan awon ewe ati egbo ti a ti fi imo ijinle science ati technology aye ode oni gbe kale ti a de ko wole lati awon orile ede ti imo isegun lilo ewe ati egbo won ti o ti dagba soke gan yẹn ni lati awon orilẹ-ede bi orilẹ-ede America awon orilẹ-ede lati awon orilẹ-ede bi orilẹ-ede Canada lati awon orilẹ-ede bi orilẹ-ede India bi orilẹ-ede China bi orilẹ-ede Macedonia ati bẹ bẹ lo ni ati man ko awon natural medicines won yi wo orilẹ-ede Nigeria fun itoju awon eniyan wa ni orilẹ-ede Nigeria ni oso se ni a ma n da awon olugbo wa ni eko lori ailera kan tabi keji fun bi osu kan seyin ati n da awon olugbo wa ni eko lorisirisi ailera ati da awon eniyan wa leko lori ailera prostate problems yen ni boya eniyan ni enlargement of the prostate boya eniyan ni prostate cancer boya eniyan ni prostatitis infection of the prostate gbogbo awon lati da awon eniyan wa de eko lori ade dupe lowo olorun bi e se n kan si ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic na ni a n gba awon eri amuyangan lati gbogbo awon ti o n kan si ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic. Ni ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà ni a tún dá àwọn olùgbọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn nǹkan tí à ń pè ní urinary tract infection, àìlera urinary tract infection tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn kòkòrò àìfojúrí tó máa ń fa oríṣiríṣi ìnira àti ìrora nípa àwọn ìgbì tí à ń gbà ṣe ẹ̀yọ́. ni eni akori pataki oni amuwa leni akori ide ni se idanileko toni oni se pelu awon ilera tabi kudie kudie ti o ma nba eniyan ja ninu egungun ara ninu awon rikiriki ara ninu awon isan ara ati gbogbo nkan to ni se pelu eran ara wa eleyi ni a ma npe ninu imo isegun ni musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders je awon ailera ti o ma nba wa finra ni awon rikiriki ara wa ta npe ni the joints. Awon ailera won yi ma nba eniyan finra ni gbogbo awon ni opolopo awon ibi ti egungun meji ti o ba ti gbe enu lera awon leta npe ni the joints ni imo isegun. Beni o ma nba eniyan finra ninu awon eran ati isan ara, that is the muscular systems and the connective tissues of the joints. Ki a to lo si gbedeke inu eto yi, a fe ki a wo nkan ti lati le je ki oye bi awon ailera wonyi bi o se n sele ni agbo ara wa. A ni lati ni imo nipa nkan ti a n pe ni the anatomy of the joints and the skeletal systems and the connective tissues. Iyen ni pe gbogbo egungun ara wa bi o se wa papo ti o fi je pe a je odindi eniyan. Ti a ba tu pale ninu human anatomy, a ri pe egungun to wa ni ara agbalagba okunrin agbalagba o je between 206 to 213. Tori o ma n yato die die lara enikan si ara enikeji. Sugbon gbogbo egungun wonyi iyen ni pe igba o le mefa tabi ju be lo ni gbogbo ti a ba tu gbogbo egungun to wa ni ara wa ti a ba tu pale ni eyo kookan ninu imo isegun bi a se ma n se. A ri pe o je igba o le mefa tabi ju be lo die. Gbogbo awon egungun wonyi bi won de se wa ni ago ara wa won ko da duo. O ni awon nkan ti a n pe ni connective tissues ti o fi je pe ti o mu awon egungun wonyi papo. Aro eleyi ti a n pe ni ligament, iyen ni o ma n so egungun kan po mo ikeji. Tabi eleyi ti a n pe ni cartilage, eleyi lo duo bi cushion tabi shock absorber to ma n wa ni awon rikirike ibi ti egungun meji ti o ba ti kanra ninu ago ara wa. Beni a ni eleyi ti a n pe ni tendons, awon yi ni isan ti o je pe o so egungun wa ti o so papo pomo isan pomo awon eran ara wa. Then a tun ni awon eya miran ti a n pe ni synovial membrane. The synovial membrane yi ohun lo ma n produce nkan ti a n pe ni synovial fluid. Ti synovial fluid yi o je gege bi lubricant ti ko kin je ki stiffness ki o sele ninu awon ibi ti egungun meji ti won ba ti fi enu kora. Gbogbo nkan ti o ma n fa ki eyan ni ijamba, ki eyan ma le gbe apa, ki eyan ma le gbe ese, tabi ki eyan ma ni inira orisirisi lu awon rikiriki ara ninu isan ara ati ninu gbogbo awon ibi ti egungun meji won yi ba ti papo, gbogbo e ni a ma mu ibani eni ti a de ma soro nipa awon apeere orisirisi ti o ma je to wa sona lati le je ki a mo wipe ti a ba ti ri awon apeere wonyi asiko to lati lo se ayewo ara wa, lati lo mo nkan ti o n sele ninu ago ara wa ki o to di pe ailera yi ki o le ko to di nkan ti o ma da wa wule tabi ti o ma render wa totally immobile. Je ka lo si oke lohun ti a ba pada de a ma bere si mu enu le awon symptoms and signs ti a fi ma mo pe eniyan ni musculoskeletal disorders.
2: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road, a Abuja General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
3: Let's treasure the gift of a body that's true.
2: At Dr. Diggs, nothing compares.
1: Ashe, kabo pada. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣe àlàyé lọ tí a ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn kùdìẹ̀kudiẹ àwọn nǹkan tó jẹ́ àmì tí a máa rí ní àgọ́ ara wa tí ó máa jẹ́ kí a mọ̀ pé ó ṣeéṣe kí a ti ní àìlera tí a ń pè ní musculoskeletal disorders. Ní àkọ́kọ́ ó yá kí a fi nọ́mbà wa nọ́mbà ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic lédè lẹ́ẹ̀kan sí 070-670-652-67 070-670-652-67 Number I need to be Ogaba Ile Iwosan Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic. See ni ga gugu. Address iwa wani number 141B Hospital Road, opposite General Hospital. Leti anpe ni Futa Teaching Hospital ni Ayode oni ni dojukoju Futa Teaching Hospital ni no ni Ile Iwosan Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic wa ni Hospital Road ni ilu Akure. Ni akoko ele iti o ma nje ki amo abi ki afura pe ati ni ailera musculoskeletal disease o ni pe ki ama ni irora ye pains in the joints elomi ari pe ti o ba rin o ari pe o ma ni inira le tan pe ni pains ni awon orikerike ara boya bi orikerike orokun tabi orikerike eyin tabi orikerike ibadi tabi orikerike ni ese wa ni ankles wa tabi awon ikawo wa awon orikerike ikawo wa tabi ika ese ati bebe lo ti eniyan ba ti ri pe o ma ni inira pains ni awon joints won yi it's a sign of a musculoskeletal disorders ami keji ona tun ni pe ti eniyan ba tin sakisi pe boya o ma ni nkan ta npe ni stiffness o ma experience stiffness yani pe awon orikerike ara won yi ko se bi o se ye ko se to tori opolopo awon orikerike ara wa won yi ni o ye ki o ma se siwaju ki o de ma se si eyin especially awon ile ti a npe ni the synovial joints awon movable joints ni ara wa nitori pe ti a ba wo the human anatomy a ri pe ki se gbogbo awon joints ara wa na ni Olorun design pe ko ma move awon kan wa won wa immovable won wa immovable so awon yen la npe ni the fibrous joints de awon kan wa ti o je pe won ma move die but movement won wa very limited you awon ta npe ni cartilaginous joints ni won yen so ti eyan ba ti ri pe awon joints orikeriki ara ti o ye ki o te boya eyan fe bere mole eyin e mo pe o je ki eniyan te to ba bere kote freely kode tun na duro to ba fe na duro line ni inira kankan line ni difficulty kankan ti o ba ti rin pe eyin yen ko te bi o se ye ko te tabi orikerike ara kan boya ejika ni tabi elbow wa ni or any of the joint tabi ikawo tabi ika ese to ye pe eyan experience stiffness to ye pe ko move bi o se ye ki o move it's a cardinal symptoms for musculoskeletal disorder then ti eniyan ba tun se akiyesi wipe o ma ni awon ibi ti egungun ti gbe enu lera mo yi pe o ma ri pe boya orokun tabi any of those joints pe o wu tabi o ma n pon ele la n pe ni inflammation elomi to je pe ati fi owo ti eniyan ba mu owo lo si to si ibi ti egungun meji ti gbenu lera yi o le je orun owo gan a ri pe o ma experience swollenness nibe swelling nibe pe be ma wu ti o de ni ti o ye ki o ri be eleyi tun je ami ti o se pataki ti o n ta eniyan lologo then lopolopo igba ni awon eniyan ma ri pe ni opolopo eniyan ma ri pe o ma experience o fa n pe ni numbness number si ni pe oya ki eniyan ma ni feelings ki eniyan elomi a so pe o dabi iga pe ese ma n dabi iga ti o te ti o ton ton te yepe mole koni ni sensation koni ni feelings ni awon ese yi pataki julo atelese tabi ikawo o kon ma ku tai tai adabi en pe eje pe ko debe gba mi awon mi ma n pe ni paja paja awon mi ma n pe ni orisirisi oruko ni ile yoruba so eleyi o je ami kan ti o tun se pataki lati le je ki a mo pe o sese ki ati ni ailera musculoskeletal disorders then lo mi ma n experience nkan ta n pe ni burning sensation iyen ni pe ki eniyan ma feel bi igba ti won fi ina ra ohun ni ara won fi ina ra ohun ni awon orikeriki ara wonyi tabi ese tabi owo ki o kan ma gbona fẹrẹfẹ eleyi je an example of you know musculoskeletal disorders then opolopo tun ma ni feelings bi igba ton ba n fi abere bi igba ton ba ni won te abere bo eniyan ni ara tabi ni ese ti ese yen a kan ku tai tai da ma ni we call it a needle pain and needle sensation eleyi tun je apere kan ti o se pataki ni opolopo igba ni a de tun ma ri pe elomi ti o ba di pe o fe rin tabi o joko fun a long period of time ti o ba fe dide inira ni o ma fi dide tabi ki o fe joko gan inira kan ni o ma fi ni o ma fi joko ti o ba dide a de pe o ni lati fa nkan lotun fa nkan losi ki o to di pe o le dide ti eyin tabi awon egungun won ti a de ma kan pataki julo ngba mi ni aaro ti elomi ba ji lati le fi ese tele a di inira lati le na apa ati ese ati ara bi o se ye ki o sewon yi a di inira gbogbo awon yi je awon signs and symptoms ti o ma n je ki a mo pe ati o se se ki ati ni nkan ti a n pe ni di musculoskeletal disorder then ni ara opolopo eniyan a ri pe ti o n ba fe mu nkan tabi ti o n fe gbe nkan pe ko n o kin ni okun ko kin si okun ni owo lati gbe nkan bi o se ye ki o n gbe tabi o n fe move siwaju on fe tesiwaju a ri pe egungun eran iṣan ara bi egungun ara won yi pe o je nkan ti o soro fun ohun lati gbe bi o se ye lara elomi de ni a ma ri pe a kan je pe o re eniyan eniyan ma ni iṣu eniyan kan ma ri pe o ma n re ohun ju bi o se ye lo gbogbo awon apere won yi ohun lo ni se pelu iṣan ara wa orikeriki ara wa egungun wa ati bebe lo ti a ba ti ri awon kudiekudie won yi eleyi ohun ta wa lolobo wipe awon idibaje o ti n sele ninu egungun ati joint wa ibi ti awon egungun meji ti won ti gbenu lera ti ni inu iṣan ara wa ti a ba pada de a ma tesiwaju.

0: awolu solu dero pese.
1: E ka propada labala iroyin le okere wa fun ti asale toni akoro ile ise radio adaba fm opo ye mejo da ti wa nikale abore re
2: e ka le mo kiyin e ka bo sori iroyin le okere lasale toni are orilede america donald trump lo ti dukuku laja mo orilede iran wipe ohun ogbina woju won ti iwadi ba fi han wipe orilede ohun o lowo ninu ikolu kan iyi ti won se si awako ju ofurufu eleyi to n gbero lo si orilede israel isele ohun lo waye nigbati awon arinrin ajo to wa ninu oko ofurufu ohun ti won se iranwo lati pinwo ijamba oko ju ofurufu na ko to di wipe won tete bayi ba pajawiri lorilede saudi arabia ọpọ ninu awọn iru to wa ninu ọkọ ojo ofurufu ohun ni won je omo orilede israel ti won si ti gbe won pada bayi si orilede won are orilede america donald trump ohun ikilo to se nlo waye gege bi orilede united arab emirates boye ti bere iwadi finifini lori boya isele ohun o ni se pelu iwa sumomi ewe orilede iraq lo tin gbaradi bayi wipe o se se ki awon iko alakatakitesin ki won tun mo se ikolu si orilede ohun lati orilede syria eni to je minister foro le okiri lorilede iraq fuhad huseni lo foju oro ilede wipe baghdad lo tin topinpin awon igbese ti awon iko isis ti won gbe ni orilede syria nigba to n ba awon oniroyin soro ni washington huseni ohun o ni awon omogun orilede iraq ni won tin gbaradi lati tete dansi ikolu eleyi to ba sese ko fe waye ti awon alakatakiti ohun ti won ma n gbiyanju lati sumo enu bode won o ni orilede iraq lo je pe ohun kominu lowo bayi lori idunkuku laja ohun sugbon to ni o ni gbagbo wipe gudugudu awon omo ogun orilede iraq ko ni fi igba kan tura sile ti won o si gbina woju awon iko isis ohun taara ikilo yi n lo waye leyin ojo kan ti orilede america ti o ti mu opin deba bi awon omo ogun re atawon iko omo ogun orilede ohun bi won se ti n gbina woju awon iko onisumomi ohun ni orilede iraq awon ti pe are orilede america donald trump inlo ti ko awon iko omo ogun won lo ti ko kuro ni orilede iraq bayi to si fidi e mule wipe won ti segun awon iko isis naa ajo isokan agbaye inlo ti ya owo to tobi ogojo milionu dola soto lati fi se iranwo fun awon orilede bi mejila tawon eyan won ti won foju wina ponponna yan ajo isokan agbaye fi lede wipe akitiyan naa ni lati le se iranwo fun awon eyan to tobi milionu mejidinlaadorun eyi ti ogun to n ba won fira ẹni tó jẹ́ olùdarí ẹ̀ka àmójútó ọmọnìyàn nínú àjọ ìsọ̀kan àgbáyé tom fletcher ònà fojú ọ̀rọ̀ yìí ló fi léde pé àwọn ò ní fi àkókò ṣòfò rárá lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ọ̀rọ̀ kàn ní orílẹ̀-èdè afghanistan burkina faso orílẹ̀-èdè cameroon chad cuba mali niger tó fi mọ orílẹ̀ palestine somalia south sudan sudan àti yemen ibi tá a rí mọ́ rèé lórí ìròyìn ilẹ̀ òkèrè láṣálẹ̀ tòní ọ̀pẹyẹmí jordan ló kọ mi ẹ̀ kaalẹ̀
1: o seun seun ọpẹyẹmí jọ̀ọ́dá ibi láòrì mọ lórí ìròyìn àṣálẹ̀ wa fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní patience olùṣègùn olólùtú ìròyìn fọlájìn oyetayo ló mọ sí ti gbọ́yìn iṣẹ́ wa ò nídìí iṣẹ́ o dàrọ̀.

0: a je ise bayi ki n doke lohun tin ba pada de ka wa bo si agba mi eto gan ni sansan e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fogede gede do ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akọ ni lodun lulufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 uruko money januomo 24/7 abamisho gugu iga ijawa ijausi

0: ibada ibasoko ko pawada onuko piwada esan re yo ba ni ton serere esan bi yo be ni ton ba ton sebi da won no wa bi ton wu amọran so kini wa wa gba yin moran ni o sugbon te ba mu imoran na lo o di dandan yo se yin lanfani amọran so kini gbogbo wa ti won ba ba e nbe tan ba e tan ka e mo be to le fowo gba ya npe hun emi na mu wa yi mo wuru wa be lo subele to n gbenu koro yara de seun abi to n so pe dakun e mo je ka mo be ko ye ka mo be je n sare foru se gba pe iwa ti o da ni jawo nu e ika kunika riri abe ni riri oja amona ta fi pura wa staff ibara wa soro lale oni koju be na lo ama bo se abala tokan lori eto abala pari owe yi se ti se ton te ma pari e pari owe yi awe yo je tin pe lai ti si oju obo le o de je ndoke lo mu nbo
1: gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a fo gede gede jo ti ara danu logo lomo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: ijawa ija osi always guide ni o na ni e ti gbo yi 0916062653 0916062253 o na ni number to ja si ile ise to nse gbogi 24/7 abamijo

0: 081 6251 9991. Ongaga na ni number to jasi ile ise ti o se ni number to jasi bi ija yi. Hello, e ka le o.
1: Pe o mejo re ma pe baba mi.
0: E seun o.
1: E pe to se ko re ku gugu efa.
0: E seun.
1: O ko mi ni Woli David Solomon. E mi be lati lo ka koko. Mo ngo sa baba, o re be fun baba.
0: Ija wa ija o si.
1: Always ni baba o duro dede.
0: Se Woli n guide e.
1: Ah, ko so wala o.
0: E n guide e daada.
1: Ben sir.
0: Eh. Hada na, o ya he je n fin lo we.
1: Okay sir.
0: Baba ni bobbe, e ma gbo o. Te n gbo mi.
1: Okay sir. Ben sir. Ben.
0: Baba ni bobbe si dun to. Lasi bokele.
1: Bi a ba ni bobbe si dun to.
0: Lasi bokele. Hello, eka le o. Hello. O ko yin bo tin pe egbo nsoke o.
2: Ajibola lati Oka.
0: Ajibola lati Oka. Ija wa ija o si. Baba ni bo be si dun to la si bukili.
2: A ma gba bo mi ni.
0: A gba bo mi. Abi. E je nso fun e sumo sugbon ki se be. Oya, e so dada.
2: A ma jabo mo.
0: A ma jabo mo, otan, o ti ye mi. Se n so fun yin?
2: E so.
0: E so pe kun.
2: Kun.
0: Eh? Mi gbo yin e so pe kun.
2: Kun.
0: Kun, eh. Se ti Yoruba ba ni baba si bi baba ni bo be se dun to la se bukele. A fa imo, ko ni gege, ko mo mi yan tawo tawo.
2: Okay.
0: Igba te so te so ra bo pe a gbabo mi. Lo je so pe e ti sumo e ti sumo e to so. E a kan gbabo mi na ni. O ti ye yin beyin abi?
2: Be sir.
0: E seun. 081 6251 9991. Hello, e ka le o.
3: Hello,
0: e ka
3: le so.
0: E seun. O ko yin be tin pe.
3: Abiodun
0: lati ugbe akoko. Ija wa ija o si. Agba ni jori adan.
3: Agba ni jori adan. Omode ni jori awon.
0: E sa mo pe agba ton ba soro agba omode na lo ku. Abi.
3: Agba ni jori adan.
0: E ku so pe ni jori alabaun.
3: E jori japa.
0: E de wa sumo o. Te gbo mi. E sumo sugbon ki se be.
3: Ni
0: jori adan.
3: Omo kekere ni jori awon.
0: Omo kekere na lo tele sugbon ki se.
3: Ah.
0: E ti gbo ri? Ha. Ha. De ti gbori o ko de dun mi o daro e sumo ti o baba so wi pe agba ni jori adan wa ni omode ni jori eyekeye. Hello. Ei, o ti lo.

0: gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo na da ki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija o si always guide me
2: ejawe nikan si ah abi ejawe ni ijare elo e ka le o
3: ogbo emi joda
2: yes sir
3: ke mo pe tu
2: o ko yi we tin pe elo o ti ja atodo yin ni o elo e ka le o
3: elo baba e ka le sir
2: e seun o
3: mo le ma de olu lati lo ayadi
2: lati
3: elo ayadi ni jo babi le re nde e ku eto sir
2: e seun ijawa ija o si
3: always guide me.
2: Ten guide here.
3: We guide here thoroughly.
2: Eh. Eh, my boy. Eti lo. Odonyi ni o. Hello.
4: Hello. Hello.
2: Eka le o.
4: Eka le
2: sa. Eyin le jaun. O ko yin.
4: Atoba tele lati le oluji ni.
2: Atoba tele lati le oluji.
4: Yes.
2: Ijawa ija o si atoba tele.
4: Always guide me o.
2: Atoba tele o.
4: Mo gbo yin.
2: Eyan rin hoho woja. O wa na yeti.
4: Eyan
2: ni wo wa yeti
4: ah
2: opakaso dandan oda ko si wahala e ja welo mi 08162519991 hello e ka le o hello
5: e ka le
2: o ko yin we tin pe
5: o pe lati Ilasha
2: lati Ilasha
5: be
2: o ko yin
5: Emmanuel oruko mi
2: ogbeni Emmanuel
5: yes sir
2: ani ijawa ija o si
5: always guide ni o
2: ani won so wi pe eyan rin hoho woja o wa na yeti
5: ah o pa ka so
2: o pa ka so
5: le
2: se ki so fun
5: be sir
2: e pe kun won ni eyan rin hoho woja o wa bere si na yeti se yeti loro e kan ni abi ibodi eh
5: ibodi ni
2: ah se iboti ibo eti lo ni oro e kan ni abi ibodi
5: ibodi
2: ah eh you know to get here e seun e seun abi now se iboti iboti lowo loro e kan ni abi ibodi abi ibodi e ja to elomi

0: Hello, Ekale. Hello. Eti wa nbe o ko yin bo e tin pe. Ah. Hello, Ekale.
1: E wa ni wale.
0: Ami e seun.
1: E le jura wo Olorun.
0: Ami ami.
1: Kodan ni ja modo.
0: Ami o, e seun.
1: Nbe lo ko lati ta la be jano.
0: Hmm, joge.
1: Mo guide e ku tu wala.
0: Ten guide e daada.
1: Ni
0: lowo
1: julo
0: ta wa e. Se se fun yin.
1: Ah. Ati try wo.
0: Osan gangan la rode. Kutukutu la ase mo. Oye pari yoku.
1: Olulaseka.
0: Olulaseka kini. Ah. Joge. Oye kini gbe ni. Won osan gangan. Eh? Ah ah, mo ti so osan gangan la rode. Kutukutu la se mo e wa ri pe oru lo kukuku ati mosan ati maro
1: ati maro ati
0: mosan o ba ko ale o ko ru
1: ale
0: doge ale o ti da ko si wahala
1: ale la se ale la
0: ko se ki so fun yin
1: okay
0: n to pari e ni pe afe moju o la roje hun e wa mu aro ale osan e wa lale a fe moju nko e ja mo lo le were were o de dun mi o de kede dun mi o sugbon ko si n ta fe si si eni kan ika fun laaye si hello e ka le sa o ko yin bo e tin pe wa eh
2: honorable
0: asonle
2: ya
0: lati bo ijawa ija osi send guide here ho ra se ki fun ni we kan ah iwo mo fe fun yin bayi eh oda na eni ta ba fun mo ti powe iri te ba ti gba eni aba eni ti aba fe la fun lasaro je mo ti pari bonus mo be fi se fun yin oya e mo
2: edaba
0: eni ta ba fe la fun lasaro je
2: e ta ba fe la fun lasaro je
0: eh
2: o
0: pa gaso ah eni kan igbo poroporo odo e ni e igbo poroporo odo e e ja mo lo mo be bi se bonus fun yin pe ka ti e fe nikan iyo ko yo tun de ojo mejo lagbara lowo olodun ta tun mo pade lori eto opo ya mejo oda na lo ko ti mejo o gbogbo en te fe je alagbata 0916062 6253 un gagana to lo ja si ile ise to nse gbogbo 24/7 ba mi jo agba ni olowo kan de ti wa nle agbara eto won na lo ku baye e mo tun mo ba wa ka lo
3: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu okan lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
5: ile ise to se to ki o fenfe o kenke o wa sewewe o du bi lududu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm

o ma gba eyan merin sabi si mefa lati gbe po si lojo ti eniyan ba ti ku. E je ka wa wo bawo ni ba se ri ka ni eyan merin si mefa gbe eyan nigba to wa laye aye ba ma rorun o amo je ohun to ba ninu je pe o te won lorun lati ran oku re lowo ju ki won ran aye re lowo ra laye kan lowo loni ma duro digba to ba ku elero amiun jijin lawa yi adaba 88.9 fm asiko mi loruko eto to gori ategun bayi bo ki gbogbo awa ti a jo mu sito ni wa se ti gbo yin titi to fi bere lati enu ona na to fi de yara igbohun safefe nbi o praise onagoke akede eto atolowo button fun saata wa niyan eni to wa ni yara agbara lohun to mojuto ero amunawa ati ero alatagba ajose wa oni baje o mo mo riri yin awako fun saata wa yi amọ riri yin awọn orun soro ogo olorun ofurufun fi ise owo re han ojo de ojo fo ohun orun de orun fi imo han ko si ibi kan tabi ede kan nibi ti a ko gbọ iro won la gugu agbaye ja ohun si de opin aye dayo olowo kan de loruko temi ni mo kiyin kaabo sori eto yi fun toni eto toni ma dun gbọ.

0: wa ni
1: se gbogbo awon ti ejo wa ninu oko oju omi kan na lejo ni ero ati iran kan lati gunle si ebute kan na o be ni ojo ni won ejo ni ero lati gunle si ebute kan na to jo titi e ti won ro lati gunle si yen ninu oko oju omi kan na le dejo wa sugbon ireti ototo lejo ni sugbon gbianju lati mo bi a se yi ipinu pada ngba to ba de awon aye kan gbianju lati mo bi a se ma yi ipinu pada you change decisions lawon aye kan to ba tin wo pe kini yen o lo bo se nlo awon ti mo ba rin ajo yi ajo ni iran lati gunle si ebute kan na ohun to ma mu ko yin ajo ti e o yato ba eni ni mo ba se tete yin yi ipinu

si gbogbo awon to duro ni duro pe ki nsubu oluwa gbogbo awon to duro ni duro pe ko baje fun fogun eyin ja won bo se ri niyan se se gbese nla le won lowo

ajẹ fi han yi bi ile aye se ri ati pe apa bawo nkan to wa layika wa bo lo se fi n powe fun wa gege bi eyan e mo in to sele ni pe o le ni ewo gege bi eyan to ba sakiyesi awon kankan to yi oka o le mo bo lohun se n soro o le ma yi o pe awon to ju to yi oka yen owe lohun fi n pa fun o ehn o le lagbara loni sugbon ma ranti pe akoko lagbara ju o lo a le yo milionu igi isana bayi lara igi nla kan to tobi rabata a le yo millions igi isana ten wo yen lara igi ti to bi nla kan bayi ka fi igi araba ka fi se apere millions of igi isana yen la le yo nbe te wa ma wo bile aye se ri o se wa ra won igi nla to bi rabata yen o bi araba won igi nla ta ma gboruko won a wa nilo eyo isana kan bayi lati sun millions igi ni ina se mo ti igi nla kan ba duro a le yo a le pe ni billions of matchsticks yen gan la le yo ninu igi nla kan now bo se wa to bi to yen ko ma jo yin loju pe eyo igi isana kan bayi la wa nilo lati sun opolopo igi yen billions of igi yen na ni ina bi le aye se ri niyan iwo keke bi eyan elele wa ko ma yo ti e lara ti e o le wa ko yo ti e to won le yo ti e ko sa ma wulo fun gbogbo awon eyan lo be yen kankan to ba sora enikan oya ninu en to kere ju ninu awon to foju di abi lara awon ti iwo ro pe o n fa yen abi ti won gba tan yi oka kan kekere bayi na ma lo lati mu ko wa le o fun die yi gbiyanju lati ma kiyesara ni gbogbo ona

0: kobirin o so fun oko bayi yen to fe fe in to sele ni pe ni awon igba kan bayi mo rin awon nkan bayi mo iye eyan bayi mo ti fe seyin mo ti ni awon ibalopo bayi to ti emo kobirin o so foko e iyen fun en to fe fe abi kokunrin na o so be na so dara ki a ma so on to ti koja irin ajo to ti wa leyin fun eni ta sese ba pade abi ti a ti eniyan bi awon mejeji to fe di toko ti yawo njo dara den to ba dara se gbogbo nkan lo ye kan ma so ni abi o loju awon nkan to ye ki won so fun ra won fun apere kini saba ma nsele si awon obirin ju obirin lo saba ma nje iya e tori pe kini ti obirin ba so fun oko pe lagbaja ti o kimi nbe yen lekan eni ti mo ti feri ni ko to di pe apade se mo gbogbo gba ko si jo ti oko le ri pada ri eni yen inu e oni dun oju to mama fi wo ki soju to da ben yen gan o ti e mo pe iyawo so fun iyawo e so fun pe ohun gege bi enikan ti fe ri sugbon ele okunrin mama foju kan ti o se wo eni yen injo tona bobukunrin ba ti e so fo obirin ki saba ni itumo si obirin be sugbon awon kankan sele to je pe o wa ninu awa iwa awa okunrin ti mo le so seri kokin ma rorun fokunrin lati moju kuro lawon kankan to ba ti di pe boya oro onife de yen ojo ti ijaba ti sele ko si ni iba ti sele logun odun abi ogbon odun seyin okunrin si ma menu lo si ogangan be yen lati fi ba obirin yen ja kilo wa se njo wa boju mu bayi kokun e ki ololufe meji tan ba pade abi ti won se tan ati fe ra won ma so n to ti koja abi okay je ka so bayi pe se gbogbo nkan to ti koja lo ye kan ma so fun ra won awon ni igbonse kinkini ti awo gbegiri ti oju ba kuro won ni okan o kin kuro oju wo leyin fi wo abokan ti ati sele si yinri won lawo okunrin ma ntenu mo nkan won ni ade kin gbagbe nkan obirin lo ti e soro yen won ni oni ko si bo se so asiri to ti koja fun okunrin oni jo ti ja ba de o si ma fi soro si e o lo de ti ma fi bu e se bo se ri niyan 081 62 519991 number to wole si yara agbara nbi niyan 081 62 51 99 91 Hello, ta lo wa nbi o? Hello.
1: E kale.
0: Oruko yin bo le tin pe wa?
1: Wa bla ti ko gbe.
0: Mo gbo yin sa.
1: Yo ten so yi ti sele si mi ri.
0: Okay.
1: So wa bo pe mo feyin kan gba yen. So eyan wa nso pe won ti about mi ri something of such. Awo oro yen o ko lokan mi o. Titi ta fi pe ko. O to mi yen so.
0: Ko kuro lokan yin.
1: Awo oro yen tin ba kan ti e fi ri bayi. You got the first thing to man wa so kan mi ni.
0: Pe in to ti so yen lo koko lo ma wa so kan yin.
1: So o ma wa bi advice latodo mi sawon obirin pe ki ti gbogbo awon oro to ba je pe to ba ti yo
0: mhm
1: be e fun aso kokun nko
0: o da e se
1: o ko fa
0: 081 62 51 99 91 eni kan ni nti aye ba so da ni won pada fi bu e bodola atejise kan ni hello ta lo wa nbe o
2: hello baba ma ku eto
0: oruko yin bo le tin pe wa
2: ile omade olu lati ilu ayaji e ku eto
0: mo gbo yin sa
2: iru awon oro won ko tono

0: ba ololufe so pe mo ba lagbaja sereri mo ba ta ma do sereri
1: okay
0: won ite ti o ba won ite ti o ba gboro inu okun bi yan ah ko se to le rival o ba ko te ex inu o le ko si e ko to sa
1: e se hello ta lo wa nbe o
2: e ma kale sa
1: baba general dash o ba nko le
2: Jesu yana lo ase denu aye yin
1: ami
2: ah yana so ba nko le ku
1: mo gbo yin sa
2: se ri emi mo so emi ni o
1: ben sa
2: o mo fun do ba do wa eru news bu ku ben wo
1: ah
2: pa di o ti ni na e ma so fun pe nigba kon ri o iwo ati daso e so se kini kan e wa pe ori ma ko be ni da wonu
1: ah
2: ori ma ko be se da o ya ma be si ko mi mo le ma ko ko ba se ni
1: ha
2: ki se ko to da na
1: okay
2: fast awon dangerous injury news ni yen
1: ah
2: te ba so fun ni ko to ba so ko ngba ko lo fun e
1: hmm
2: ya bo ma so kini ko fo mo mi pe
1: pe
2: o mo so wa
1: yes sir
2: love life don't force love force like
1: okay
2: tin ba like ti ba ko to mi ni ni worry but ti ba love ti ba lo so ru bitter ni ti fun mi
1: hmm
2: kini e fe ti ma se o ba ko ni ko waju e ni for me lift ke mo
1: ha
2: e ko to sa
1: e se kuko sa